0: Miraniku avesera kufunika pamphangwa zathu za Sofala. Nzindo kuzotongereka pano pabaira muno province ya Sofala ukuzatere pambophidzira basa yekuchita unyai na kuswaira dzungu yonseni mbwaro mwanzinda na pamiga twera kuti matamika kwani sukhala wakuchena pamizitse kuthangira kuchodoka kwa madzi akubvumba. Nzindo kuzotongereka wakaya kunkwiriro kwa ino province ya Sofala irukunikira tenepa kuti nsiku zinafuna kuza mabasa kuwala dzungu na kusasenyira nzinda ukale wandi mumwene kuchetesa nzinda mwachimwe mtu ndi thangwe yakuti atambira tenepa pyombo pekulana pidzungu iwomba kudikira kuti misewu mukwanise kukhala wakumwenikirwa na moto wa magesi pyombo pemala kufika idasala ndi basa basiyene kuchimika mapo na makandiyo. Alikupaka luta lero ndine para ira tomai kumichini ndi George Barush. Mbasweke mwini. Basa fesera kufunika, tatoma na mpangwa zinonga kutinzi doko zatongeri kapano pabaira. Muno province ya Sofala kupinzira basa ya kuchita unyai na kuchene sanzinda uno. Makamaka tu na matamika, tuwera kutimaza na funa kuchoroka. Akonde kusia nyatwa kulimbomba mbativeni pangwa zenezi na Luis Tayado.
1: Konseli munisipalo wapano panzinda wa Bera ndiye anapinzira na basa ya kusaka chitisa kuti unyayo uoneke mbutu zire zinapita na mazi panzizo na vumba mazi ya mulungu. Pinafunawa makamaka kwa chitisa kuti mazi ya fambe ukumbumba ikonde zalirwa na mazi. Mbutu ili nakitira mabasa, utongwa panu paluani, ili kuchitambu basa ya kuhiru zambumba kutibulukire masiku na masikati pabasa ya kupukuta na kuchita unyai. Kandiveru wa fukwe inasalakana mabasa au unyai panzinda wa Bera mbuya Enoki Shikumbi alonga kuti bechi kulu na iyo nja kuhiru zambumba kuti ikwanisi sasanyira na kubusa dod mbutu ziri zinapita na mazi. Alonga pontu kuti muntu na muntu asafunika kutalimire tayadodi nyamvu munsewu na kuti pepe psakitisa kuti mazi ya kondi famba panzizo na vumba mazi ya mulungu. Enoki Shikumbi alonga pontu kuti antonsena kuchemereswa kuti chiti unyai mbapukuta uku mbabulusa nyamvu yonseni na gumanika mbutuziri sinapita na mazi.
2: Estamos a fazer a abertura de algumas valas de raiz, que são zonas que não tinham valas de drenagem. Estamos a falar em algumas zonas de expansão. Uma grande vala de ligação que começa na zona de Jarima, no bairro de Ndunda, que vai ligar a posto administrativo de Nhangau, que vai se fazer até ao Rio Ladrão, que vai desaguar o mar. Então, essa é uma das valas principais que vai salvar, que vai ajudar
1: aquela população. Basa tirikutoma mbatichita mbutu za kusiana siana. Pina ungefi nzizunu tirikuchitambu basa ne mpimba za Nyarimi mpaka Nyangao. Tirikuchitambu kutin mbutu ili napita na mazi ya inagumanika pa nzinda unu wa Bera makamaka pa bara inazwika na ladrao mpaka mbutu ili inataikira penu napita na mazi. Nafunefu makamaka kuyeruza mbumba kudi ichitembu basa neyo tirikutikodigi iwa na mazi. Pano panzinda wa Bera makamaka tingalangana nchili kulikuwani na kupangani kuti bechi kuu inandawa na pili pina kitu na mtu na mtu. Alipanto na famba mbaja mabulasha anangu mbataya pili pina mwela nao pindu pe kutapira marefreshku na pinangu pindu pepe pingaza matayo ngolongera pibulingo pisa za pita mbutu ziri zine famba na mazi uku mazi nkabiza famba vininga makare. Na ipa nyakuva tena kupangani kuti tisafunike fipano tonsene kiti tikiti basa ya kuchita unyai ukumba tipukuta mbutu zezu kutura kuti zikonde zalirwa na mazi. Na kuti mbutu peno pintu nenga pepi pinga famba pinga fika mbutu zile zinapita na mazi mazi nkabi famba antu sasa masirajiwa na mazi. Na kupangani pontu kuti siku zinu zinafumba mazi ya mulungu mazi ya mbara kuzala mpaka pansizo ma kilometru mashano. Pepe ndipende pe kusukwalisa. Pena funefe makamaka nkona kuti mazi ya kondi zalavyo dayo. Na kutanga konda zala, wangabizajiwa na mazi. Ponto pionso ndipena famba ninga, muna funika. fala. E a canivere, o ambuto na sala canabassa unhai, pano panzinda obera, mbuenon kishikumbi, bacalonga, tango kupinziro kwa mpanvu, funa pukuta na kubulusa do de mbutuzire, sinapita na mastro kutanto kondigiwa na mazi panzizo na vumba mazi ya mulungo.
0: Zina ngompangwa zikulonga kuti nzino kuzitongereka wakaya kukwiriru kwa inu provinsia ya Sofala, ulikuchita basa, tuwera awali tsungu na kuchanesa nzinda, ponto na kuchimika makandiero, musiu. Pionsene pitoro kuti antu akale pa kuchena, ponto akale pa kumanikiru apacheza ya nini. Luishita yadu mnyankwira.
1: Konselyo Municipal wa Paluani akaya munu mprovinsia Sofala. Ndiya nengirizira kuti nsiku zino, mabasa lukufamba ninga munafunika. Ponto tambaruk, ulkuza mbaoneka tinga salakana mabasa au nyai ponto na kugawa kwa magesi mbutu zina gumanikanto kusiana siana ponto na kubuluswa kwa dodi. Kadamu na salakana, matongiru mbutu ni alonga ponto kuti amanga mbutu ibozi ya ungume tura kuti mbumba. Ikwa nisi pita nchi verano ponto, ninga kulonku dakita nkadamu. Wapa konsenyo municipale ya kaya satare kolimao, hatipi na chita makamaka, kuzisa makaliru adidi kuna mbumba, pa kusakambu kuti wabulusi nsongho nsongho kuti luani tambaruke. Ii nkadamu po luani, atonyambu kundi nangu kuti utongi luchitabase ikulu kaka. Funa Yeruza mbumba tra kuti bulukiri na antu pa kuzesa utambaruki.
3: As nossas ruas vão passar a estar mais iluminadas e as que não têm vão passar a ter. Construir um posto de saúde no povoado de Sacatuqua para
1: Miseu, ndiyo inagumanika nziziu no na magesi. Po ntolero tunakupangani kudifipano, tukuchita basa ikulu kakamu kutiso kutimbumba, ikale pambutu iri na magesi, po ntoi mbutu iri inachena. Tamangambu mbutu ibozi pachisa cha Sakatuqua. Ekule, takwanisa manga mbutu neyo kutitendezi mbumba, kutitipezere anto nagumanika painu luwani. Nefunefe makamaka mkuchidisa kutimbumba yende pa sogoro ukumba itambaruka. Tanepa minalongefe, tunakuyeruza nimbo kuti trikuchameresa kuna mbumba yonsene kuti ibulukiri pa maganizo na kitefe ture kuti nzinda atunu utambaruke. Fala ya nkadamu wapo konsenyo municipalo kukaya mbuya satari kolimau mbakalonga tangwa maganizo anazamba chitwa pepale.
0: Zikuwa tuno, Musambiki, ilukudikirwa kuti ikwanise kusuguru kwa ndima isizikire njira yozuisi tuwera kuti antu akonde kukwata njira ya pedzu ya kulenduka na maraturatu na mpangwa zinangu zinatundula mitima tuwera njira ya pedzu. Safunika kuti utongi na apedzere akwanise kuchita basa bozi bozi. Mpangwa zinizalongwa siku ya nchitatu, panu pabaira nzito kuro Sofala. Na nkadamu nya kusugulira mabasa chitzizikiru kuli mabasa njira ya internet tulongi njira ya uzuis. Mbuya ujenu Jeremias agomeza na kulonga kuti safunika kuti mbutu za ganyu. Pabozi na apizire utongi. Akwa nisembu ku ikamadiri pa mapatiru mabasa njira ya uzuis. Tuwera kuti apale nasikana kwenye kutunduka. Mitima mbakwata njira ya betu ya kubodola ziku kubulikira pa njira ya uzuisi. Maswaka angasu kubulikira distritu ya Gorongosa, Nchipirichino, achita ulendo mpaka nzida wa Maputo, kuenda kafunziswa kufuye nyama za mazu. Nkufeka kuti uku, nkutuera kubweza nduli mikanzu ya uta kubulikira distritu ya Gorongosa, ponto na kubweza nduli mikanzu ya kuswa mbutu za ganyo. Mushitadoro wa distritu ya Gorongosa mbuye Pedro Musengi, alonga kuti kudikira kuti apale ninganenewa adamara kufunziswa mabasa nzizuno tu akwanise kuzesa chopwa distritu ya Gorongosa. Zakomlesa mpangwa ni masenzekero. Football Club 2000 awina nsiku ya jimingu pa mapika kubulikira distritu ya Bus. Mapika akuponya mpira na manja a futsal. Mapika na kazo mbaoneka tomera ntanda ya koni makauno. Kumbukani kuti misoke ukwa na kumi na minai njiyo ikagwani kantandu. Kumbukani kuti Football Club 2000 akwa ni satine pa kuina pa kuchita mapika na Bulls Football Club. Ankonda Football Club 2000 pitatu. mbwenye Bulls Bulls Football Club ya mwesanto ziwiri basieni. Kumbukani kuti mapikanangu anafuna kuoneka ndi vigarista jida prasa Football Club pabodzi tu na shigumbu wa Football Club. Tafika mapeto nazo mpangwe zatu. Kumulikira mwantu muno studio ya Radio Mosambiki panu pabaira. Talonga lero kuti nzinda kuzitongereka panu pabaira nzinda u provinsi ya Sofala. Kuchita mpangu ya kupinzira kuchenesa nzinda na kula dzungu. Pondo na kuchenesa matamika tuwele kutimazi anga vumba. Pakone kubala mnyatu wa kulimbomba. Talonga ambu pondo kuti nzinda kuzitongereka wakaya. Kukwiriru kwa inu provinsi ya Sofala. Kuchita mbasa ya kuwala dzungu. Na nyambu yonsene, pondo na kuchimika tu makandiero tuwera kuti masikumuno andwa kare pacheza. Mbamuniki watu na moto magisi. Alukupanga na Pereira Tome na George Barush Kumichini. Sala na madini.
4: Mbangwa Zansofala.
5: Tamala kuziva mpangu hazamu no provincia ya Sofala na fala ya nzanga Pereira Tome, huno ndinzizi wakuti mtive, epingasi vizuisu vinaife munu mstudio ya radio.
6: Veserani programa ya pale na skana ya panu pa radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani naife.
7: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
9: Guarani, Gombuia, Muritani.
10: Guarani, Tereza. E não vai não ter uma didi? Hã? A poli olheiro na quando comer o cacamue.
9: Da comer o ande, Mbuia. De tango é anu. Mapikiro kweneko kunyumba li mwadidi kakamu na mapikiro anu.
10: Ah, pia kwa makufa penipio. Apo bali yako ukomerwa?
9: Ubali wanga ulikusimba. Kalene tikadia nkuku na nyama za mazi pansiku ya pando. Mbwenye ndafunza na mbuye kutimpia kukwanisika. Chita mapikiro adidi na pia kuja penipi mizizi onsene.
10: Ndi, wanga kufunika. Wakala na mpoli mpoli onsene pa mafunzisiru wanga.
9: Ndimo, na pangono piso kwa nisefe, tinagula pindi za nkuku penu baka yao, panangu kabozi pasumana.
10: Tereza penu pipingono, mpikulu, penu pipinapeza ubali wako kala wakuwanga, kwandu na ungumi.
9: Ndimo mwene mbuya, leno ndinachita mapikiru wale ya baka yao dan fundisemu.
10: Shii, uchili kukumbuki na mapikiru waneo Tereza?
9: Ndimo mwene. Nkugwanda sabola, aju na matimati. Ika mafuta pangono, vundula vundula na mpole mpole, mpaka karansusi.
10: Ndi mwene?
9: Bulika pepo, ika mazi baka yao tuwera bulusa nyamfu.
10: Ande?
9: Ungamala, ika nchikarangu. Mbuvundula pangono, pangono, pangono, gopesera tezeka. Bulika pepo, pika mafalinga na masamba mangasi tuwera kuja nao. Simo tae mbuya?
10: Ndipene Tereza. Mbapo ndisazi wako kuna funeni kuja lero.
11: Kala pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Kwanto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
8: Mai

0: Taguma kumanengera kumasoko makuru ngondi mechindao ndakuti mufunda mtako. Mu district lokaya kumkuririro kwa province ya Sofala kukiza mabasa kupambandira kupatwa shtaka pomwe kugira magesi. Wafungisa mpikizano Otudu Rombereru na Sina Futsal Kabuji Dimingu Iliwala Kilijari. Aya no amweni nduona aita masoko makuru ane maningi Onyamasi. George Barush na inini Jose Manuel. Tabonga.
1: Sofala no masoko ayo.
2: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

Mbaimbai tina nguba kumi na imwe kuda kukaira musee swa musele. Kuitia tuwane uguma panguba onziwada.

0: haraka.
1: Tiri mukati moshamba shinozi haraka yumshandi kana maponero. Apa ndina mshibaba, baba vanote vana nkevoka zina.
2: Zina langu ndini Jose Ndrumu mwana wa Makwenge.
1: Rakanaka baba Jose Ndrumu mwana wa Makwenge. Kuitira vana vehe saje veiguta pamuzi, vana vehe saje veiguta vashina kuchicha kushikora. Mshano mweta pazono zuwa kana panshi kuno shiku.
2: Pano hapa ndino chumangwana ni mwenye ndinenda kuhulimira limira yo zimufumba, zikovi. Zoto ite wali chaduze takuda kena kushikanga wali. Tukudakena kupanda ti mweju nuzuyaro oto zukusa. Mwede saka ito hali kunanga iti kwandu unangopereka kula maningi. Undigana kulima zikovi, matimati, walingisa ni michi jumono wanari ijo. Ndadira msaku. Ndepe sana kunyepa. Ndadira msaku chutubuda. Mwede mpunga gorilino tawana sako mbili. Chajibude. Aguashaka zivi gorilino mashadi viru fartati nenda kulima. So biserero ndono nune saharo.
1: Rakanaka, no mshani jamabasa oshao no malimu ana, kulebea kukuti ruksiza, kukuti kuhisavana wei hasaja, wei guta, wei no kujija ushkora.
2: Na wali kujija, wana wali kujija, wamwene wa msegundari, wazukuru, wali mutresera, wamwene wali mkwarta, ashiperi. Daka fwe kutoli mawe yo nina ni viru fardari, tenge ndashu kweta kundunda chopera yo. Fama no mota, munisi yo mnyika muno epa, kuna kushikarira basi. Kutu saka reforma kwa kuda kugara ngudako basa epa wanangoka shugarira azivi andao tenge ndo kita chopera kwa pero kita chopera kwa ndo wanao vindi trinda epa wivi au nanga epa tengani pau ita pasashi pra kena nae kushikola
1: Rakanaka ngosaka joku fuya kulela shufuyo pa muzi ramaita ramaonelepo ngosapi
2: nao magatagata magatagata ndo kulela kulela kapelea iya so mfula iya nguya kana maningi kwashi Epa ndaka saja shibigedi suya su deshi litru suya su ngumanda kapira kuhola. Kuzovia stio, makonjo. Makonjo ndona kupira kuhamaningi makonjo pano hapa. Epa kudakuchanga kudakulaya makonjo sinanda katola kumida iya ndo dirira makonjo. Makonjo wali magatagata nusu hapsu ndo suulaya nusu esi. Asindu kutendaliwa kutenga unu franku. Kudira wa mundu umu. So epa mnesiwa gatagata na wanu uu. Huku inukushari kuteta. Ako gatagata nunyanga jihoma ningi. Rulingiri haro duu. Nanga mashiru kita chini. Bashi nakadira udea. Mushibasia muya kudira kumideo. Huku inukugoma kuchika pondopo. Zoso sopira kusejeka. Puriki ayi goshari zuku wita mudo kuchabwa jira. So gatagata. Gatagata epa. Ndono loko mese kusofire. Ndana nada apa. Ndango hii. Ini gana kuchisha. Antawa nutula magatagata. Dira kula. Diuri mweni. Kutula u. Huku jugara kumweni. Agora nukulangalira gura kavunoviyaro lo da ututenga unoshuru. Tenga shuru para kulera sesi. Zaka tunesawa shuru zaka tubada ka ututenga numbuji. Sesi shuru famba. Wanu mbira munu. Shuru shuru vigihwa mumbo tengu changa panda. Jendu kusungihwa kuja na tenge no kitabasa kena kuchanga mausho ndivo chichipegeja. Jasiana no karekuya wenda kudira muluwa mo. Kunanga eba jiru ya kuhu. Walu kenda kudira muluwa unuzukana jandatu. Zina ndini Jose Ndrumu mwana wa Makwenge.
1: Rakanaka, sada jana kurani mshibaba Jose Ndrumu mwana wa Makwenge, mkati mwishongwa shinozi haka mshandi, kana maponero shu Raji Msambiki, imiso provincia ya Sofala. Raji Msambiki, tili mkati mwishongwa shinozi maponero kana haka mshandi. Apa ntina mshibaba, shu tanga baba dawezi ya zina?
3: Ndini Manuel Mugabe Nyika.
1: Baba Manuel Mugabe Nyika, kuitira vana vahisaja vei guta, vendo kushuwa kujija, mshano mwini tapasono suwa kana panshiko nushiku.
3: Inini kamani kupona kwangu kututengisa holo kwewese njini wakwashu natukwene ya makumatatu o eni o makole njini tutengisa.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkhabe chidajitene chakuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangiwe chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pinampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chokuma sikati, ndajia mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sido gumana tai. Kama languku neyu, kida gule hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji binajitika na mwendu wanguku?
1: Ine pano nda uja.
0: Mulikuona, mwapiva pa impolisia, mulikuva.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pae?
0: Pa impolisi?
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwese ni pintu vya nkuku?
0: Mwenye ni pano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ehe, ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini pano sikangezera na mwene mutai.
2: Ho, kodi mwepai, longani chakumera. Mkazano, musamfuna venu nkabi.

0: kubalwa mbwenye makinini kulonga kuti amalise pinyoka pinalumaluma mimba mwana asapaswambo bukira nthanda kumi na ziwiri ya mwana mbodzi mbodzi pont mbabwerera pa nthanda zitanthatu pa zitanthatu pa chaka pakana kufikisa pyaka pishano ya kubalwa.
1: Sasanyirani ngumi wale anafuna imwe, matoto wa vitamina A na makinini wale anamalisa pinyoka mimba mamwana nkhabe kulipiwa ndi mahala.
0: Tonsene tikuzi anatu pa ngumi wa didi. Chigeiko cha ngumi, udidu ati fe antu ndi moyo pabodzi na chipatano cha Ellen Keller International.
2: Ukika vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
4: Guarani, Gombuia, Muritani.
5: Guarani, Tereza. E não vai não ter uma didi? Hã? A poli olheira não quando comer o cacamo, hein?
4: Da comer o ande, Mbuia. De tango é anu. Mapikiro kweneko kunyumba limwa didi kakamwe na mapikiro anu.
5: Pyakwama kuva penepyo. Apo bali ako komerwa.
4: Ubali wangu ulikusimba. Kalene tikadya nkuku na nyama za madzi pantsiku ya phwando. Mbwenye ndafunza na mbuye kuti mpyakukwanisika chita mapikiro a didi na pyakudya penepyo mizizi yonsene.
5: Wanga kufunika. Wakala na mpoli mpoli wansene pa mafunzisiru wanga.
4: Ndimo, na pangono pisa kwa nisefe, tinagula pindi za nkuku penu baka yao, panangu kabozi pasumana.
5: Tereza penu pipingono, mpikulu, penevi pinapeza ubali wako kala wakuwanga, wandu na ungumi.
4: Ndimo mwene mbuya, leno ndinachita mapikiru wale ya baka yao danifunjisemu.
5: Shii, uchiri kukumbuki na mapikiru waneo Tereza?
4: Ndimo mwene, nkugwanda sabola, aju na matimati. Ika mafuta pangono, vundula vundula na umpole mpole, mpaka karansusi.
5: Ndimo mwene.
4: Bulika pepo, ika mazi baka yao tuwela bulusa nyamfu.
5: Ande.
4: Ungamala, ika nchikarangu. Mbuvundula pangono, pangono, pangono, gopese la tezeka. Bulika pepo, pika mafalinga na masamba mangasi tuwela kuja nao. Simo tae mbuya.
5: Ndipana hivyo Tereza. Mbapo ndi sazi wako kuna funeni kuja lero.
6: Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakondanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

0: wedi
1: ndina i wedi ndi programa inakufikirani nsiku zonsene za nchitatu
0: panzizu uiri na mapindi kumi ya kumasikati
1: tisa kuzeserani makani
0: zinyimbo
1: mapindi na pindu pisinji
2: pano paradi Musambiki.

0: digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Amai na pai. Musapidziwa kuti kuna pintu piwiri pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna ananu. Ande, mitodo ya vitamina A, pondo na makinino ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
2: Matoto a vitamina A, asapedza manongo amwana kungo kuti akondo kupatiwa na tenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula na ngumi, wadidi, sapedzambo kungo kuti mwana na musiku aone madidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto a vitamina A, asafunikambo kungo kuti aje unyomonyomo, wapintu ya didi pili pinapasa vitamina A. Tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya kutokota, masamba ntanga, senora, bambaya uladandana na senora, ponto na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbodzibodzi, asafunika kuti apashe makinino, akwanisi kupa, pinyoka pinakala mimba, kwera akondo kukala na mimba ikulu. Changwe pepeo, pisapedza kutumana, akondo kupa, kupa kwa mimba, bakondo kukala na nyoka za kwenda, bwenye vitamina A, pabodzipene na makinino, asapasiwa pa nyumba zonsenini zongumi, penu, na ale anakuchika pambutu ya ngumi mbapita mpisa. Kupaswa kwa toto ya vitamina A pabodzipene na mitombo eneya kumalisa pinyoka pina kumanika na mwana mimba nkabi kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapaswa mbanapeana ale onsenini abukira pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto a vitamina A asafunika kuti apaswe mwana onsenene ule anabukira ntanda zitantatu pakubalwa. Mbwenye makinini kulonga kuti amalise pinyoka pinalumaruma mimba mwana asapaswambo bukira ntanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi. Pontu mbabwelera pantanda zitantatu pa zitantatu pa chaka pakana kufikisa piaka pishano ya kubalwa.
1: Sasa nyirani ngumi wale anafuna imwe matoto wa vitamina A na makinini wale anamalisa pinyoka mimba mwana nkabe kulipiwa ndi mahala.
2: Tonsene tikuzi anatu pa ngumi wadidi. Chigei kucho ngumi, udidu ati fi antu ndi moyo, pabodzi na chipatano cha Ellen Keller International.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
5: Guarani, Gombuia, Muritani.
6: Guarani, Tereza. E não vai não ter uma didi? A poliwa lero na kwa na wakomero wakakamwe.
5: Nda komero andi mbuya. Ndi tangwe anu. Mapikiro kweneko kunyumba. Li mwadidi kakamwe na mapikiro anu.
6: Pia kwa makufa penipio. Apo bali yako wakomero?
5: Ubali wanga ulikusimba. Kalene tikaja nkuku na nyama za mati pansiku ya pando. Mbwenye ndafunza na mbuya kutimbia kukwanisika. Chita mapikiro wadidi na pia kuja penepi mizizi onsene.
6: Ndi. Wanga kufunika. Wakala na mpoli mpoli onsene pa mafunzisiru wanga.
5: Ndimo. Na pangono pisa kwa nisefe. Tinagula pindi za nkuku penu baka yao. Panangu kabozi pasumana.
6: Tereza penu pipingono mpikulu. Penepi pinapeza ubali wako kala kuwanga. Kwandu na ungumi.
5: Ndimo mwene mbuya. Leno ndinachita mapikiro ale abaka yao dan fundisemu.
6: Shi, uchiri kukumbuki na mapikiro aneo, Tereza?
5: Ndimo mwene. Nkugwanda sabola, aju na matimati. Ika mafuta pangono, vundula vundula na umpole mpole, mpaka karansusi.
6: Ndimo mwene.
5: Bulika pepo, ika mazi baka yao pera bulusa nyamfu.
6: Ande.
5: Ungamala, ika nchikarangu. Mbuvundula pangono, pangono, pangono, gopesela tezeka. Buluka pepo, pika mafalinga na masamba mangasi tuwela kuja nao. Simo tae mbuya.
6: Ndipe na hebe Tereza. Mbapo ndisazi wako kuna funeni kuja lero.
7: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo ukondanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe na chifunano chikulu.

0: usatabuka na mfunye. Usatabuka na mfunye kufikira panzizi ya mezi ili nafunefe chita muropi. Kisakala tikubusa. Ulima muropi kusakala kunja kwa tontola. Kuna tontola kunja ifete kubzala mapira mangatu wa muropi aniali nkabe tabuka.
1: Ndi ulimi ula kutuna jina vata mwadidi mwini.
0: Usavata. Mfusi ya nambu wa chaka, pontu usakala pontu wa kulandana na chaka. Ndi ulimi unolo usalungwa nduwa muropi. Murumu umulimu wa muropi ubozibozi u. Pine ndefi kutimangwana nkuchono funatubuse. Chaka chinga kala cha utende. Pasagwa pimadzi pinangu. Alime sachimwana kusia tepali. Alime undimwe mwena kudzwa kulima. Asenda pontu na ikapontu. Panzi. Pamuropi pale. Painda pontu na ikapontu. Mizizi pangonu tikubusa umuropi atuli. Ulimi unawo tisauchia meronda kala matondo. Mapira manganeo.
1: Akuti mapira mangache asa gwandika gwandika.
0: Mapira mangache asa kala na mabende. Tengonga mabende kumbala apo apo tangwa satabuka maningi na zua ya malimwe. Asa kala kutabuka, kutabuka, kutabuka. Mizizi nilefuna gwisa mpesi zire. Iwe mulime usatabuka veda na kugwisa ponu kukusa tani tangu msakamu dache na kari mamule. Tangu ulimi wapitiriza pende wawirikiza ulimi ule. Unode saulenga, tisaulonga kuti ndulimi wandakala matondo. Mapivesa mbu ya sombi.
1: Pia feka.
0: Kala nimbumudziwa kuti kuna ulimi wa pachaka, kuna ulimi wa nseula, kuna ulimi wa ndakala matondo. Pio nsenene pire, pisa kala kuti fipani tukala na api. Pama ulimi ndi manai, kulonga kuti wa nchaka, bwera nseula, bwera murope, na ndakala matondo. Chinchino pano na kuchinjika kwa dziko. Ana nkabe kupidzwavi kuti kuna ndakala matondo. Pene kuna nseula. So sadzagumana kwenye basi ana mabomba kutirira. Tingafunza ulimi no ngwanji pontu na kutichaka cha gwanda ngwanji ulimi u.
1: Ndakala matondo.
0: Kulonga vidai. Ulimi ungwa seula unatabuke unamfunye. Mkundivesa. Mamangani anakala hapo ibozi ibozi ibozi. Ngwanda koku ikulu ime umanise ngubala mwadidi nkabe ujitika tani. Nkabe ulimi undwa ndakala matondo. Anajua urazino panu. Setembrun. November, pefamba tani, nkabe, nduwa ndakala matondo. Antu alikuja mapira manga. Pepe ndepi kafune ni kupizisa maningi na pale pana nduwa nzane mambu ya sumba.
1: Ulikuja pa mafaraneo, adalonge filero nyakuva, kuti seula, ndakala matondo, muro opi na muli mwajak. Tawagbanda makani atu mbo nyetina, unga punta mafaranangu wa kulonga tangu ya kuira na kupakira. Azinji kakamwe, antu asalonga kundi kuenda kapakira. Unangu asalonga kundi kuenda kupira. Pira mute. Pakira mote, mafalawa, alandana kakamu mbwenya siyana. Kulipu kupakira, kulonga kupaka. Kulipu kuira, panangu kuira nzulu. Pa mafala ni wawa. Na pendula tani mbwe.
0: Ndi mamwene, mafala danensa tani kufuna kusasa njira chisena. Tinga longa kupakira, mkulonga kuti, tikupaka. Kukuira, ndiwe mtu kukuira pachintu. Penu pachidade, penu kukuira mkamboi, kukuira nkaru. Wenye kupakira, kuhunga kutiyo panzizulo, uli kupaka mapira manga nchitundu, kupakira pintu pinango, kutukwa nisi kupituka. Ndisarunga kuti, kupakira. Penu kupaka. Apo, veserani nilonge, tangwe ya kupira. Ndili kuenda kankwiza. Nzagulu uli kuenda kankwiza. Ndi nzulu. Anakwira, akuenda nzulu. Kuenda kankwiza, pena ikuenda kakwira. Anapakirwa, ikuenda mpiombo. Hapo tingapanga mtu kutuwa alikuenda kapakira, pena alikuenda kakwira. Pepire, tinapi dodomesa pangono kupataniza pa mafalaneo. Mwenye kupaka, ndi kundumbu. Kupira, ndi kundumbu. Mafalachi munga konda kwa vesesa na chisena cha kulandana, unalonga ndi abozieni. Hapo lero tingalonga kuti uya ikuenda kapakira. Hapo chinangu tikumpanga kuti ule mundogo kampakire. Unakala kampakira mapira manga kuti alamuke aende. Pende kampakira mkunizacha alamuke aende. Ilero muna pata natani pepa mune ndipenda kankwiza sadzo ushali paulendo ndipenda kakwira usha ikwenda kakwira nkaru ikwenda kakwira nkamboe na mpode longa kupakira pepo ja chisena chatu da chisasanya mwadidi tae ndima mwene mbuya somi
1: pama falana ngu tifungise tinalonga tangu ya njazi na chupala wala pama longeru wa mawiri asalongwa kuzi chikende na asena njazi ya pamundu chupala wala cha pamundu.
0: Takuta mbu ya sombe. Lero ndiri mbasa ini. Chipali wali na njazi pia siyana. Njazi ndi chintu. Chipali wali chinga chita chetu. Iwe jasa wanga chichini chipali wali tango chisalira. Tingalonga njazi. Nchinyama icho. Sikulira kule tae. Sikulira kule tae. nkhabe njazi ndi chinthu chenechiri njazi podi se chetuma tayi ili pa unjazi chiphaliwali chingakhonda kuchetuma iwo nkhaona kuti kuna chiphaliwali tisalunga chiphaliwali nkuchetuma kuli ipyati mbwenya namenya anamenya ni njazi iyo ndi mphamvu yache chiphaliwali ni mphamvu ya njazi muli kupiva mbuya sombe
1: ndi mphamvu
0: mphamvu nonga mbu mphepo ichita ikubwera mphepo kuli ndi mphamvu ineri ndeno mpodi longotiwa mphamvu yapha munthu nkhabe
1: njazi
0: njazi yapha munthu
1: podi chita anangwa salonga kuti aphiwa na chiphaliwali
0: ndime mwene thangwe munthu chipo tikubalwa tikukula iye anadziwa njazi ta inadziwe na maswacha saone nkuchetuma kuli chingaita phapapa songati chiphaliwali chapha munthu thangwe nkhakwanisa longa njazi yapha munthu tingafika malongerwa didi tingafika kwene pa government wa njazi yapha munthu ati yapha munthu ayi waiona iwe nkhabe munthu idaone chiphaliwali thangwe aona chetuma kuli ndiye chiphaliwali chapha munthu mbwenye njazi adaiona ta mbwenye adadziwa pya njazi thangwe achalonga kuti kuna chetuma kodi muone pyano kuchetuma mbwenye mwana chinthu kuchetuma kuli ndi njazi mulipo mbuya sombe thangwe ali ndi adana testimonya nsenene pena na umboni nsene wakupionesadi kuti kunja kuna chiphaliwali penu kuna njazi tikafuna kuvunza kulonga pepe kuti pisasanyira kwache kuti chiphaliwali na njazi chiphaliwali ndi mphamvu ya njazi ndzidzi unaphate basa njazi ndiye pinavemu chiphaliwali zoti achiapita napa andasalonga ndi chiphaliwali tepa iwa sachonamba kuti ndi njazi ambalalonga kuti ndi njazi yapha munthu thangwe nchinyama azungu asatimiza achikhoma ndi nyoka timiza achikhoma ndi mphenembe timiza achikhoma ndi nkhuku ndimasenzeka tayi thangwe ndi pinthu pya mulungu nkhabe munthu anafuna kupionadi na maso napamaso takhuta mbuya sombe
1: mtokozi kuli anafuna kutumizira mafala
0: ndima mwene mtokozi yanga ndilonge na chizungu mbuya sombe
1: ahe
0: mtokozi yanga ndi woeto sete 95 85 900 73 ndiimbireni pa midzidzi onsene ine ndili dondowe pano pabodzi na mbuya sombe pa radio mosambiki
1: basi takuta pakati pa mafala athu a nsiku alero nyakuva radio tife tafika kunkhomo na phindi ya mafala a savekanji chacheza na mbuya João José Chikenge ine mbuzinanga ndini Joaquim Sombe ndinazafana pa ndzidzi nango mafala a savekanji
2: Mafalawa asavekanji ndi nzizi wa radio Sambiki moto munombaira tuera kupasira na luso pa malungero a chisena.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mpurukiri kunonguva jirukita murungo muna no msesu wa munomwe. Nsasa zora jisete minutu. Shtazo wa soko kufira maputu ngadi mejiputu kesi. Waro panguva ino takuvia no om provincia Josofala. Shkamuna nyambani ngondimi uchindao. Heo.
2: Masoko ayo
3: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

Bari mushela nasana ndizwa ini. Nachunga we. Bari pela vese vapera undizwa ini bana mushela. Potra musa potra putula ndizwa ini.

0: Chakadi mpulukirita wira mshira mba chongano indi nambirikira musiko zora gya masirino pomwe kudari ndino shivia kasinchi ya masi dirikupirikejwa ndi Antonio Joaquim Shikavora. Shikavora, mabuzinoti
1: ya njo ziwa sakramento do wapulukiri urada msamini kazinchi kazi kuna mazinchi wa chindawa na wesa na shida ya kuchizo na kuchizo ya chindawa.
0: Tinabuanga ngukuza kuwa itakuno kunyomba iyo mhepo. Hino kama utakuti panguwa ino, titambanu je yedu foni, yo 82-50-11-314, tidavijane nemwe kudea muna ngano muna indi nukuti mbirikida hayo, tifone nini kuti mutipi ngukuti yesho tinazo kunu isu zinji, azipiri.

0: Kadi mpurikiri tiri mchirongwa chedu chongano into nubirikira. Halo.
1: Halo.
0: Zina.
1: Nao nini Jose Zendera uziri kwa bata mkono wani.
0: Baba Jose Zendera mruku wapi?
1: Uweke tira mkono buzi sofala ni.
0: Rakanaka. Matiwi gire nikufira sofala?
1: Na uwe kia suku njori mwe mamadini mamini.
0: Teka nyitizwe. Vana wa mai wangu vura ya nangu utaka.
1: Nikuizio chini.
2: Zula na mwezi. Nato nata ndanda. Usiku na maskati.
1: Nato ya ndanda.
2: Muliro.
0: Imwe zvingaiteka. Kumutundu wedu kuna gwanja. Gwanja iri rina chikugu. Asi chikugucho chinokugura pakuenda pakuvia chakuguri.
1: Ngaiti hao, mavetu hao, urumangwani.
0: Aha, mapembera zana.
2: Mungu raje kumusira.
1: Ngatekani zvingwe.
2: Rinoziva nguva mweja ruzivi. Rinoziva nguva mweja ruzivi. Nada, ah.
0: Sakana katina bonga baba Zendera, saranyusoni.

0: Murilo.
1: Samba.
0: Botili.
1: Ulilimi
0: na meno.
1: Nato.
2: Ah, ndogumisira ndwatwa. Duranyi. Duranyi zanyi.
1: I'm going to go to the house.
0: Rosi wangu wa mwe jaruzi wi.
1: Jongwe.
0: Mapevera.
2: Zakana katirobonga baba Fendere ngo kutifunira kumwaita musiko huno saranyoshone.
1: Obrigado.
2: Tano mumwe zvempurukiri, talo.
3: Halo, bonoiti.
2: Bozino tizina.
3: Mushati Katungu.
2: Baba Mushati muri Katungu, mativigere nyimo siku huno kuvira Katungu.
3: Ndi grani ingyo.
2: Tekanyitizwe.
3: Muzi wangu unotongwa ngomwana mdoko.
2: Muzi wangu unotongwa ngomwana mdoko?
3: Ande.
0: Ishpanga.
3: Nada.
2: Njangaji.
3: Nada.
0: Jingano.
3: Jingano nada ndalam.
2: Maramba. Zvakana katakuzva zvamunoda tekanyi mweni.
3: Imweni ngai ndakabali pamu mushipe ndende kuridira nyiko yevazungu.
0: Baya paya
3: nada ndalam.
2: Vuji. Vuji.
3: Nada.
0: Malungu.
3: Nezika bon.
0: Malungu.
3: Nada.
0: Izuva, wanautumweji.
3: Nada, ndaramba.
0: Mwakabaru wa mazungu.
2: Kuvashipe.
3: Kuvashipe, ndenda po lebera unika ya mazungu.
0: Masimbe, kuliro.
3: Nada,
2: ndaramba. Takuzo zvamuno tekai yogumisira.
3: Nada, ndapande ndandiri jodai.
2: Zvakanaka tidori nyiti mutekere njedu.
3: Yonda taka peka yakuti munyundo pamuzi tamuno tengongwa ngomona mudoko ndimbani ndakagara dai yakuma tembeke ndakorea nenda korea.
0: Ndumwe.
2: Mwese.
0: Yogumisira.
3: Yushpiri ndananga kuti ndakalebera nyika yo ndakabalikwa munyika yevashipi ndakolebera nyika yo vachene ndi piripiri
0: jedu ngaiji
3: aha
0: takatize ngombalavala
3: ndakatizire ngombalavala
0: takatize ngombalavala
3: nada yo ndikuikoneva yo.
2: Zvakanaka imwezve ngai teka. Joka ramai arifundi richakabatirwa ngomurisha.
3: Joka ramai arifundi richakabatirwa ngomurisha.
2: Eya.
3: Aingai titaja.
2: Ndaramba.
3: Hope.
2: Ndarambazve.
3: Maramba hope.
2: Ndaramba.
3: Ndakone kwavo
0: yo. Sengeredete. Lasimu wangu wali mumbera. Natemo mumbera.
3: Aingaiti zanda. Yukanga nema vasakala nende mananga kuti izi.
2: Nyumba ya mangu inakambirinya imwe.
3: Aingaiti zanda.
2: Izanda nchakadi mapembera.
0: Yo gumisira ngai.
3: Aha.
0: Sengeredete.

0: Ore na yo mare kuyamba kazesi kambira.
1: Ore mwale na yo kumbira kaziwe. Ore mwale na yo kumbira kaziwe.
0: Tukatama nshakale kuisa mwayo pandao. Kagumiru kongo vandu vakushata mwayo vakati ntengi sila mwana kakutu tengi sa mwana. Ngundava ya mare mare ino pera. Mwana cha zumbu wane keshwe musaita kudaro vapurikiri wa radio Mzambiki. Kutin dan jirang mapinga na goma yake kapu delegato. Ida karan chakadi kusunga kunyika ino. Ipapare kuchema kubuya kutino ita. Mari chikombore tayon chakadi kune kapu delegato kuitra kuti vone uri sunungu ko patinu dakara uri sunungu ko vadakara uri sunungu ko. Ngokuti nchakadi zvino wadza kuti vamwene vanodakara vamwene verga nyama vamwene vochichema. Ngoma yaita kupeisira nchakadi kuti zopinda mukati mondima yemundangadzira mujorna.